0: Travay an pe tel ki Golbe Nouris, I pa zi se zafè vini e pen tou le zou. Ou bezwen planifiye ou travay e menm fè bon travay ofisyel e management. Alors, ki bagaz adisyonel ki Golbe in bezwen pou son louvraz?
1: Mwen ti santi pa yon letan kout mwen di licensing, tax, kom si vin impose lo, kom si impose lo artist. Prezant, kom si tan mwen gèd lo lot kote, mwen sa yè mwen pou mwen kapab konen, konbye mwen kapab fè.